na mmemme anwa na ọ tere ihe ọ na-eme maka mana ọ na-eme ya maka na asị na mgbochi ọrịa ga ka ọgwụgwọ ya a na-asị ọsị na ọjọs chọpụta na ọkwa ọnwa iri o na ọ chọpụta na ọ rugokwa ọnwa iri ọzọkwa n'afọ a na ọnwa iri ọbụla ọ bụrụ na o bidoro gụwa ya mgbe ọnwa alụbatara ya n'ezinụlọ di ya na nne di ya gwalụ ya na biko dododo na o nwere ihe a na-eme ya wụ omenala ha ejiri mara ha n'ezinụlọ anwa na ihe a na-eme dị oke mkpa a na-ajụ ọgịnị ọjụgodo ọgịnị ọ sị ya na ọnwa iri ọbụla na ịyakpụ isi gị kechie ya n'akpa wetere m ya ọ bụrụ na ị nọ ebe ị nọtela aka ọ bụrụ na ị ma mbịanwụ itinye ya nye ya ndị ụgbọala ka ha weta ya maka na ọ dị oke mkpa maka ndụ gị nne di ya gwara gị fanwa na ọ maka ndụ ya maka na ihe na-esote onye na-erubere isi n'iwu a o nyere ya na ihe na-eso onye anwa abụrụkwa obele ife ihe o ji na-agwa ya bụ maka ndụ ya maka ọdịmma ya na di ya bụ ihe o ji na-agwa ya ihe a nwaanyị a sị na ọlụgo di ya n'ụnọgo na di ya ruo afọ ịnọ na afọ ọwụla o ruo ọnwa iri na afọ anwa ọ na-agụ ya bido mgbe alụbatara ya na ọ bụrụ ama m na ọnwa iri n'afọ na-abụkarị ọnwa Ọktoba mana nke ya da abụ ọnwa Ọktoba maka na ọ bidoro gụwa n'ọnwa alụbatara ya n'ezinụlọ anwa mana o ruru ala ọnwa iri nke ọgụ n'afọ na ọ na-akpụ isi ya wee wele ya wee nye di ya wegala ya nne ya ma ọ bụ na ya nwa na-eje eje ya nwa eje nyezie ya nne di ya ọ na-anata ebinye ya ihe a ga-ebinye ya ma ọ bụ na ha na-aba ama njenwu na ọ ya ewele ihe anwa kechie ya ọfụma wele ya jee nyekwulu ndị na-eme ụgbọala ndị na-anya ụgbọala ewegara ya nne ya ihe ọ ya emezi bụ ọ kwụọ ụgwọ eji ebu na ya ụnọ ha ọ na-ekwu ihe anwa nwajuke na-ajụ si ihe nke a esi na ị na-eme ihe a n'orugo afọ ịnọ ị na-eme ya orugo ọnwa iri n'afọ a 2026 ị na-emekwa ya ọzọ nsị ọ dịkwa egwu ọ sị na ọ na-eme ya maka ọdịmma ya na ọdịmma ezinụlọ ya a sị m ka njukene ndị be anyị omenala a onwere isi onwere ndị na-eme ife a kedu ihe ọ pụtara ime ihe a inugo maka ihe a mbụ ka ịkpọ anyị ka ịkọwala anyị ngwa ngwa kpọkene m n'akara ekwentị m bụ 0978789512 wee kpọọ m n'akara ekwentị m nke ọzọ bụ 0978849953 wee kpọọ m n'akara ekwentị m nke ọzọkwa bụ 0978573 9 7 7.

0: asa ni se yelo won afi igbo biko nyela anya aka wepu godi aru biko hi yelo won afi igbo yelo won afi igbo eh can I'm getting no oh ihuru chioma
1: mm
0: dia maka ya ọ na-agwa anyị na-akpụ isi ya na TikTok ọ na-akọwala anyị ihe ọ na-eme ọ na-akpụkwa isi ya n'iru anyị n'iru onyonyo anwa
1: n'obi nke nwere ara ụkwụ omenala ịsa akwa akpụ karị nchekwa kabara akata nke nwere na isinyere ihe mere na mba nwaanyị ahụ dịgburu onye obi umeala karịa tela bikọsi ifu na ọnwụ nwaanyị ahụ na dị kọfị mbụgharị nwa ọrụ ga-emebi na ebebi na ejiwa kwụjide
0: nne di ya bụrụ ọdị ya na nne ya nne ya na nne di ya a sị na ị kwesịrị ịgwakwa ndị be gị o maka na amakwa m na ị sị na ị na-eme ya ka udo wee na-achị na ị na-eme ya maka na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya ị na-eme ya maka ndụ gị ị na-eme ya maka ọdịmma gị na di gị matakwa na ọbụọkwa ọbịala ife yelo onwe afọ igbo yelo onwe afọ igbo owe ekene m gị nọ na-aga n'iru na-ekwu ewu ị kwesịghị ịma ihe a na-emenụ ebe a ọ bụrụ na ịkpọ anyị na-ekwu malụ na anyị na-ege na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọ bụrụ na ịle anụ ihe anyị na-ekwu gaba n'iru na-ekwu ndị be anyị ọ wee ebe a ka m ga-apịachi na nke anyị kpọrọ yelo onwe afọ igbo matakwa na yelo onwe afọ igbo na-abịakwa ọzọ ma o jiri ọkara gafere elekere ise na mgbede ndị MTN bụ ndị na-akwado anyị anyị si ka anyị kenekwa ha ọzọ ndị MTN daalụkwanụ na nke a biko dododo ị na-emekwa ife jụọ ese ị na-emekwa ife gwa ndị be gị ị na-emekwa ife tinye uche gị na ya na-emekwa ekpere gị ka ị maa na ihe ị na-eme na ị nọkwa n'ụzọ ndụ kọwa ụzọ ọnwụ ka ị nọ na ya asị gị were uche gị soro ụwa maka na ụwa adịgodị omimi onye onwe onye si gị eme na ahụ maka na ị na-eme ife jụọ ese ka enye gị ndụmọdụ ka ị wee nọlụ na-eme ihe dị mma ọ bụrụ na ị na-eme ife ị marọ ọnwa ada enekwa onye ma maọbụ onye na-amarọ ibulu mmadụ ka ọ ma ka esi eme were uche gị were amamihe na nghọta na akọnuche were soro ụwa ebe a ka m ga-apịachi ya afụkwa m iziụkwa na-abịa n'ụbọchị Tuzdee ma o jiri ọkara gafee elekere ise na mgbede ndị MTN ga-abịakwa ọzọ na nke a daalụkwanụ.